kisone moyo wake mambo. Iane angaite sa Josepha, iane angaite sa iye. Zita rangu nilonzi baba Joseph Makani Kimanyeruke, ndiri pa Zimneti Radio.